0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikorita mahiku matene ushkulani. Inte kwa satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihimu hayola. Kina ya wape hama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Ki mwanaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka. Onna ponela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kadhire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuni berta ala kono chima ka uliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kineme la wira weano berta o ganyara. Tihene pachungwe.
4: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wenanto olelo kivinya ni ikuru kinaveasha.
5: Kwera sisiano, mulye seo sipa sipasha, nikani kani, mukaleo ni mureche.

0: também. Tô com nenhuma conversa amanhã na minha outra na rádio Moçambique e ale na suela usa na hala ou lá canha bacani michaka hansamora na mahusi a mohe provisela vazambezi poma yo mukuba onre penleye ai o enerante mi va na rico mucha punya ko cha punya makupelo yala makane poma yala mukuba yale ari makumba thana sese na moha niki na thana moha aiwa hei hava kina uri na randu Mosambiki aiwa mona na miwo thene nera ni virakai semana makumba thanu na makumba raru niki na kothana na pili yala kai kina kumi na thanu wi e kai ele male na ri thoi vinre mahi kuma sana meili niki na makumba thanu na sese yala kai kina sana ni moha kumi na moha wi e kai ela yere mala aiwa ena ni wapa wi ni chwale wi ya komandante chef na kwani ya kasa kwana kama iku makumi ile na ile amweri wala wala ansamora komo aiwa mona na miwa tene mona na malopo tene moni ya chu tene poma mkubwa mona samara nina thamala brigadu bondia
1: bondia ah bondia

Ayo chiren ne amala po mi va kin na ova. Ona wi yo kalam la po na chunin na te pa ona chui mo ha mo. Hana mu yo ki ranti inha ho ori chekula ka inha karu kunua iwe. Masan hala vo ti o mi. Wala atre inha komo. Ha? Asena. Alo man kala inha chue. Kala iva va chue atuku mana chue. Akira tela ichu sa chue. Nina ompa wi na chincha miri masahu nari o kala wahu wi na muholo wona wi tho muchu akala pa mahani amwerele muchu mukina echu iapure kumaka o mukuba na hala ne cheche khwili ni kume vakhane provinsi ya la Zambezi ni aka Wampula Tony Fernando.

0: baito nota mala nifadidi muzombe Belton Mario Kasimu sabo ya lelo nti sabo ya masunzo aba normela wela yo na azombo enjene kanano nilamu sabo ya zimari ya ninga esi nota mala nifadidi sabo ya onifurumulela maaruma emari ya age normela wela azombo otene yo notene ni nilamu na mkale zofanyela mwenyeo nuzo wavi ni idaga mabasi yu aba adabuno mchito weo kalago baino wa 8 seti 488-1563. Mulibaga vinogwa muruda onivruananyo akara vinogwa mabasi aba anofia na mikalo za diretu. Nivuzoneo tinti natie yu mduni. Jowila wona muenyu. Okala mwaku mfanya wale yu niromena okosa mpindu bumpindu obene. Kanti kitelene katiana mobile wenyu. Iyo ninovira nengiselaga.
1: Vruanani mabasa a azombwe.
2: Mabasa a azombwe.
3: Aba mabasa a azombwe.
2: Rwanani mabasa a azombwe.
3: Okuno radi Mosambiki,
2: Zambezia.
1: Mabasa a azombwe.
2: Mio duno vuruana mabasa a
0: azombwe. Nunani rukuni chalaka mkombo vinako mamuzombwe mkweo juila masukume njene. Nigaona gapeno abale ampembera abale ankosa maronda apemberaga. Iyo ninzo abai. Watonya wilaye ole okana yanchibano ole okana mirobwe akala oliza elene okana mirobwe paranika ni uoza yo afezela na uoza kitombana ozile zavi mpaka we upimbira ofia veneva nona kini nuko sa wilayo ni kana mobole naba yoni luo gila atene nofuna wila ni pembere mbwenye kani mvoza wafieza abale ena guwa apembere li marma akusaga marunda awa vina guwa ni mvoza bae watonya watonya zazibuno wila ole ozo ilewa anganga olo koselia nchibani olo koselia nchibani nona wana mwenye kini enurucha wila yo naafezele
4: enurucha wila iyo naafezele abale apemberle penu akusampindu batho wa usogoro akala kana bisikeleta dabunogula bisikeleta kana mota
0: akala kana nyumba penu ozo maga nyumbae
4: akala ovo the swethene the tethene vina mpindu wae onowela eniru kia vadidi nchiga iyo nikana nchiga vadidi kanimfuna omona mtu mwina guwa baga kusaza avi baga tho usogoro baga wela enonipa vadidi vene
0: nilogo wela masiki nizuilevu ilo diodu onokamia za vina guwa murudani mweo onokamia za muruda ya ubule vina guwa
4: se wela yene baashita agatia mpindu ubule onko siye murudani vina
0: yoni nokana goi
4: atu anokana goi entao eniko siye sa wela ni yafezele nchiga bae agora kala ye penu weo onloga wela okosile miroboe penu tho wileo vio kato wato wio vina okose miroboe
0: wilo pembere vina guwa.
4: Se. Entao, enofanyela yo azombo ya ubu wila vadivene. Wila nikamonaga mkwe upenu onja elobo yangana. Dabuno kane elobo yangana. Enofanyela yo nimfezele onu ubu wile jile nkosie. Bani kusada yo vina bani banedia mabasa ya bale wila. Mangwa na podi bani vodha evozile yeni. Puriki nyo mwelo mwangana. Akosaga mabasa ya bade penu mwele omutea, penu wila ungulia mangi yao, ungulia ni. Maish, jiji ya alo gemi mduni wila, mtu agamuruma penu negosiu, penu nkosa mpindubu mpindu. Onodho osogoro mrugu, onoweka vonlada, onodho osogoro. Enta enofanyela iyo, otia nchiga, uolapa wene vadidi.
0: Bani mfezela wila nivedo onone lamu.
4: Se.
0: Aniveaga malago wila iyo vinagwa nivozo upimbira.
5: Tibarbarene.
0: Niloga vinagwa wila, nikalogaka ya... Mpindu ubu kawe vinago oguliave. Opanda elobo chilobo vinagoa. Muzumbi wafuza ogulia. Eji vinagoa elobo enda na ranju na muzumbi vinagoa.
4: Ansasa nyakaro za arami. Ansasa nyakaro za tabwa. Ansasa nyakaro za tabwa. Wila zaka miezi penu. Aima amurudani. We vina podibu ubuwela wila. Mio dinovoza okosa elobo yangana. Podibu okosa penu nkosa ofisina.
0: Penu mdu wachapewa mkuda. Na zina kwa vina kwa.
4: Se shto, eshtera, nikagala, kakosa ila wakilobo. Wila mangwana, enipurele vina iyo, olimurdani.
0: Umunumu, ninga mabasi huu, babene, anda na zelu, anda vina kwa na gano. Nona papa pamfuna iyo wila ni mwitani. Na meba odu, onchembiru wa Jill Fonseca, azagana

0: Mukuo Muchitoni Mwe Ubondia.
1: Bom dia, Radio Mozambique, Zambezia.
0: Egumi, sou Fernando.
1: Okuno mulgono nuko ya tenu manu belto nu uma ochiba mukombo nuko.
0: Mwana da aweni manu nu maru mazia kamuto adobuda.
1: Nuko se rafi mulgono padilira aweni.
0: Mwana.
1: Mabasa no weda.
0: Nada. Kana yologa.
1: Mulugo kubara le zenu vale nyopu na mure nyoteni.
0: No tamalan. Kambeni, nama kwa niya jwaka so Fernando kubani?
1: Mayoku no uziwa lao nupodu ukala vunada.
0: Mm-hmm.
1: Soba apara hapa lotena na kwa niya yaka dabunu mulugu haku barele. Iweke vina malakano wa mwilapu nupu andi mua elabu.
0: Aha.
1: Ya mulugu vina haku barele otena bala ni muspitali ni. Brigadu man.
0: No tamalani mwambe swatima, vamudha na radhi Msambiki.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Na vonye mudidi abu bwene wa vambala na nakwani ajwa kabondia
2: vambala na nakwani ajwa kabondia
3: bondia
0: dili nani ani muluvi
3: ye giliokuno milange
0: nzana na yiban
3: ye ndira na Fernando Bitoni
0: so Fernando banu nakwani ajwa ko milange
3: ikana mana gazi okuno keletoni
0: Rona yamfanyelo mvukula radio nyo ila mnazu mega apo dawane muluo zuzume ya mno iwe volo kule mungamala mfuna muviwe vina ba kereto nulu na kwenye jwa kangas ba nyo mga fedha vo abu anamu ziba wala na radio abu anyo mulive ni wala radio ya anamu ziba gewa nyo vina ba mgaviwa kinkala Bye, come to the Namaluko, and we will get a lamfuna, we will mamune. Bye, no, Fedeo. Malogelegocule, we die.
3: No, I could talk about Malawi.
0: You're in Kalagaweni, no Fiaga, Kokanu, Nagan, and you're in a man who can lose one milk among this one. Bye, no, let's get a bye.
3: No,
0: no, no.
3: Ah,
0: Melida, Okuma, Oda, Olapa, Okivada. Bom dia. Nami wa bondia.
4: Bondia.
0: Dili nani ani mului patigani?
4: Muluka na mikli nukulu madana muru da oregoni.
0: Uiregoni da ave kwadere tuwene?
4: Oregoni kulu kwadere tuwene penu kwa unu radio nina.
0: Na dokunu kana o yo suma.
4: Ye unu kuna unu kana ya suma. Sefe kuna mamunde kuna pa mwone o.
0: Oko.
4: Kina mamu abu ekipaka.
0: Kina makani ya no abu waga. Kano suzela. Ah, kambe ni nama kwenye jwa koko wabani?
4: Koko wari kana mwana kwa wana kwenye mwana vilanti wako wanya sinku anish.
0: Zelu ma vilanti mfuna mbae zelu gani?
4: Ya ma yakari mwana wapanga razo ya vilo gababe ina ngayo hui.
0: Haa?
4: Haa, kakari mwana wuzuzu mwana aga.
0: Tada, tono mpo zuzu ma.
4: Kakari mwana wapanga razo ya vadidi.
0: Logo ntu na kuda minkili nukali giwa wuzuzu ma. Anili makupuni aba chikwi zana makumatanamili na matanamanai. Aba chobo baba makumatanamanai na matanamili kankwenye matanamararo. Omukuba ni mfiao na makumatanamanai na nikono ni moda. Papa paya matana ni moda. Dikana ni kamie loge mchito. Bondia.
4: Bondia.
0: Dili nani ya ni mulipa tigani?
4: Mulipa denya suwe kupia.
0: Banuli uo mkupia?
4: Loga na manu zinyo.
0: Mano zinyu?
4: Eh.
0: Omukupia wako adretweni?
4: Okuno kwa adretweni wakanda zani.
0: Hmm.
4: Kwa izu wabai.
0: Izu watu katia ndawe ni ngako, davi manu? Salienga we. Bye. Kaunga banu na kwani ajwa kama no?
4: Ndiloje kuno kao.
0: Mm. To amba na kwani ajwa kada bunu funa mvai de zelgwazi.
4: Akale na kwezu idea yo suza dretu.
0: Mm. Mm. Mm.
4: Belo vina ikalo.
0: Mhm.
4: Akale aligo puja.
0: Nada. Inkala.
4: Nanga panga puja vina kinkala.
0: Nanga alukala alumangua. Namangua. Bye. Mkano mambe swatima. Furuna kama basa haba radi Msambiki.
4: Yamba.
0: Yamba. Zinyu mkupia mpule mkalungu. Kumina mwadha na mitala makumararu na miraru. Mwadhi di bofanyi lota magilo msika. Bondia.
5: Bondia, bondia.
0: Magumi.
5: Nagumbele nyo.
0: Iyo nagumi. Tindo gananiya ni muluvi.
5: Oloka posto kampu bana tuloka na pinchai.
0: Pinchai, banu na kwenye ajwako posto kampu.
5: Okuno wako na yaka dimano lasti.
0: Lasti kuna dhavi, dabuno.
5: Okana 20 years.
0: Zelu, mwayene, funa mteye zelu gani?
5: Yena kale mdima wa yue lelea.
0: Mhum.
5: Nota Maryland, yamba.
0: Not, yamba yo. Wali pinchai okule posto kampu. Nimbu zeto. Aluvi, gonelo ku gonoli nyuda de kanetindelo. Bondia.
6: Si bondia muli bonela.
0: Magumi.
6: Magumi tena minyo.
0: Mie da mugumi. Dino gana ni muluvi.
6: Ngana mie so ndonde kuno masenda.
0: O masenda na makwani ya jwakaban.
6: Na kana jaka da bulu kumana ga ana na kana treje ano.
0: Zelu mu ana huna mte de zelu gani?
6: Tabadi muna kale mwana wi wi wi dia.
0: Mm.
6: Si ba da manda ilo bota zoge a fazer ginga sun tiri sami.
0: Olé. Mikadelo do kala u. Fazergi kizugu. Ha? Namun tatangi dalani echo beji. Bondia.
6: Bondia bondia radim sambiki.
0: Magumi.
6: Ye mikana vina peno rat kambuni radim sambiki.
0: Okuno kwadre tweni diloga nani muluvi.
6: Manuel Zambi Ulwala.
0: Manu koso Manuel unakoni echo kwa Ulwala.
6: Na dada munoka ilo mtu nafanya raka.
0: Mm. Waba na kwani yangu na matizo gani?
6: Dafa iko sa msambika na hoteli hapa na pale raka da bulai kana mrende ne mlugu vile ati dere baba sala batu dogo kwa.
0: So Manuel Zambi no tamala ni mkani umambe su watima pamoja na radio msambiki. Yamba yo. Oa nyingita kwa dere. Lindo.

0: Bikana muku bondia, mani nyunolo levelela de mtana le oluku bondia. Wagumi?
1: Ni bikana tena manyoka.
0: Mieda ngumi, dini nani mulipatgan?
1: Ndo ene mrame hapa.
0: Ani ani?
1: Mrame hapa, mrame hapa.
0: Mrame ha? Wewe patgan mrame ha?
1: Kawa na majirika.
0: Ah, fieli. Yeah, mrame ande. Hehe, ngamuri ngabuzi na havi yao ya wila niwa baba lalimo mu havi yao ni mwanga funa.
1: Sijuene.
0: Ah, kambe ni umachirika wa.
1: Nada majikavo ni tevine se wila unwa kwa niya yaka siku nadabu na nada.
0: Mwaba, awiwele linyo, mbuna mwabezi lwa.
1: So, ni kuna wila bala na kwa niya yaka siku nadabu na kala atuazeli.
0: Aha.
1: Hii, kwa teke vudere tu vina kwa parama maya wa, parapa bawa, parapa kwa wavina kwa.
0: Mhum. Na utamala na Sofielu kwa mambesu watima na hiyo vamuda.
1: Obrigado.
0: Ya.

0: Nintamagelo kumuno Mombasa. Dikana mfune mtanala, bon dia.
1: Bon dia, radi.
0: Mwagumi?
1: Nagumpe radi vina.
0: Yo kuno na wagumi. Nilo gana ni mulipa digani?
1: Nilo gana Samuel Pinti ukuno makwaniwa.
0: Mwakwaniwa so Samuel, banu na kwanya yoka?
1: Ukuno makwaniwa kwa mpwezi umutunaza.
0: Mfuna mwavaisu lugana bana kwanya dabunu yoka?
1: Dava lile tena mbalana na kwanya yoka dabunu. Akala tuwa yuvilila.
0: Na utamala mkano mbezu otima. Yamba yo. Fred Boy, Suraj Productions, Yakandistan.

0: Belu akane kane manyazo kosa ni basa tini basa. Umuselunda na Fabio Diarouj. Bela ni basa tini basa nofanyo lokosiwa na mtu dimutu. Ogulia makala ninga mulogelie. Olime la vina minda bare ninga kana. Antano no unikalia na kama ni mo Fabio. Aha, ya makama kaya funoza na Fabio. Bumusele oila. Mtu dimutu akosele mochilo.
1: Exatamente.
0: Nikana vina museluku onloga ya padrashtu. Leonardo Ngovine tambire yokuna na Fabio ya Fabio Diarouj. Musaluganu fune yoda na mudungu ni gia padrash. Kini fune yotagia. Kini ya paduile obe fune yoda na musel nimpu.
1: Muselubu ntaga wela padrash ntaga wela babi. Mhm. Podi ba mulela mwana wa ikala wae.
0: Mwana mo?
1: Mashkana gonele. Kana gonele sore kalamar. Exactamente. Wali yali kazali. Babi wamfanya na mwana wamfanya na imararu eh amuyana ba madela bila mamunaga onodifuna sin ta medika na ima mulo bana bela yepa mia ima bonwa voda mia bela konwa voda na gando eto ndo kusadavi ntelane bitelana durante mweri miraru minai mwanu mulo bana romo orkalamar bila ya anao kando nila mo
0: kandivatima
1: anao kandivatima anao chinichinia tawe ntamu ina belashi mamunaga mida wa adela
0: namaru lagana
1: lashi onelwa vudanaga tawe uwe belasi unlwa vudakwa dabuno tawe mio tapamu melanada
0: enofanya nodana mujibu
1: enofanya nodana ejibo wala dala giwela para na verdade mulo bana kana musuportara mwana oikala ai podugonela sempre vano kala makata
0: kudulano
1: exactamente sim bomuselo bodeni la mio
0: nonanga mpaka nyoya makamaka ya dunguya mafuna team kam mpaka nyoya gani mbona mwai yana obe mwalu bwana chini afuna nyotagia makamaka na mselenobo
1: ya mselenobo nitago la para iyo nalo bwana nikane paciencia alivezi mwiana unanifuna mazipukaza ya ima
0: unopakea
1: mali mwiana vina kankana kumwata magia nae yene bala batakulu ani yeka ta iyo nalo bwana think ni mage murima
0: belua onweta muraga awete ni maraga
1: ya. Exactamente. So da bono, ni luge na muya nalipa, kako sato anao, adres petargiva ngono vi. Tavi, nita muya nono gira tina anaye bila nao, ole di babinyo, kamu respetargini. Babinyo duvi, dulo ntiavo otu, dulo ntiavo etavi.
0: Agora, urubari makadereno para shkola.
1: Exactamente, ole di babinyo. Nita, prike daina mamu respetargi, nemi vina damayinyo, ja, dinkala male vina guwa. Exactamente.
0: Misa lo bara bara dinara Fabi. Fabi dungu si leba weka kana anleba Fabi magema.
1: Na dungu si dinleba meka. Porque odile mio udaiwe ni mais. Diona dero bodotiki na mais.
0: Dina dompa dela Fabi vina.
1: Dompa dela mais vina.
0: Matado.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
2: Oh, manaka. Hinko ni marihema hayola. Kina ya wape hama ukupa amanaku mjeno lelo.
3: Muki na manaku,
1: papa.
3: Kii mwanaku ipra mahiku ya vesta ho?
2: Hoi mwanaka, onna panela olya sulu na sasina melukulu kusotene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta alaka no chima ka uliwiri. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
4: Berta, ganyara.
1: Berta, berta, berta.
4: Kineme la wira wea no berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku. Wenante olelo kivinya ni kuru kinaveasha. Kwera sisiano, muge seo sipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni muru.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mgeno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Ki mwanako ipra mahiku ya festa ho?
0: Hoi mwanaka, onna ponela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanako onamo kadhire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni Berta alaka no chimaka uliwiri. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, Berta, juju, Berta, juju, Berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, Berta, Berta.
3: Kineme lawira wea no Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, michile makupa wa manaku. Wananto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Mwere sisiano, muyeso sipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mureje.

0: kwa loma wini woro chekulela ka ka ku hantha mine khapelele bile ar mi dothene da khanele
1: mula ko wa
0: wa kin halawe ko to ko le dothene da khanele lukulu ka ba khari kin halawe ko le le ngwe ba khanele
1: mula jikari bencha
0: wana we tia phama weta kanduela ka tisini ya khanele tisini ha khanele mano nyo alopana

0: kwakanche smith na rnester khopelela wile akilela we waya o khala phama poto ma khula ka vano ndwane ba tarde o khopele ye muranyo tano riwo
1: ba tarde tini ga ne ri kona mo
0: ani
1: ne uri kuona mo levela
0: ane uri kwe ri wana mo levela ka lela na wana mo levela ye muranyo
1: ah na ri wana mo levela no na komik no to o tshwa boyu
0: he ton riwe no mo levela o tepo rakama muri wana nthuru muruwe o muruwa
1: ana mo lo bala se divene
0: ah muri ba se divene babo
1: ya
0: tiya phama ora ya uye muno khala ba se divavo ba poma vene babo wana mo lo bala jo nka lele mandranya weta o lelo o melo o muruto
1: nare o lelo ga ruta ya o melo tambe king ko ke le uyo ya o muruto ino tupaka jija muri wana mphoya ba
0: ah wana mphoya ba khopela bale
1: eya baba opa
0: ah tia phama do rera wa tja mudira tya phama wana we ya mudi na hakala latho
1: aha
0: makoka we yi wana mphoya muyanyuwo
1: oye ka koka we yo pa hikire vate pa hi tipo tipo si ya pa ki koka le mita koni pa
0: ah memo mulimanyu mommo
1: eya eya
0: mvarya ka tsini yo phanda we ra kama hikwala
1: dehe ni yo phanda we re verza
0: ya phama hina tuna ho tia muthwira ka tapala tapali wana we zomela ke dzindu wanya ya
1: Atinzoanya.
0: Nino kwa heni ni moni mumbahana mune mbaham.
1: Ah, moni kiloba han kiloba tera ni nyua no mukakhelele.
0: Mukuduwela.
1: Na bilioni une.
0: Ah, akuduwela. Kamera ke hamukuduwela.
1: Oh, wela ni we mal kutor na bilioni une.
0: Ah.
1: Ah.
0: Oduwela na otaitai.
1: Otaitai e pa ti ni hao pa hawa ya la a te poreri.
0: Ah, areri. Na mukumana ni kutate no mwane.
1: Bahe lokwe mereria ba
0: mwe parpara botana mereria yo wa he mereria tokane mereria
1: ya
0: vinyaka
1: ah modi wana pili tiwa alipa okiera anga kaisto ya ala wa wanera ruso tiwa alipa okiera tande atia na tande ama anaisa sisa mario ya wa wanena hii tiwa ani chani wa gulodair minio akina ku anaiwa Jorgina Francis ya ni mwana kore matani mu ke parenda ka hija bana yo Julia
0: ni kuya ni kuya
1: maji ta ni kuya no hapa ni ha yaka
0: ah paranywa no na koni yaka ni kuya
1: No,
0: mitho ko thamala mithuwe phama ni mviriye phama omala wa sumana wo ni muretere

0: Na cani herre, o pnyo wa ya batarde.
1: Batarde.
0: O kopela yori wo ta na twe ya to.
1: Anna nyewe na kala viti.
0: Anna nyewe.
1: Eh.
0: Anya we ne o hitwa, o hoto ya kumbe witwa.
1: Ya kumbe witwa so eri beiko.
0: A eri beiko ba hen hava.
1: Ah, ve
0: da vena muito, vava. É pra hoje o melo e lancheto.
1: Yo
0: se cua. Ah, yo se cua. Mira, wana kana viti hoye.
1: Ah, na mira wana kana viti wenno.
0: Nkandela ndo wana kana viti yo.
1: Wana kana viti no na akumi.
0: Ah, mwa akumi wo.
1: Ah.
0: Amusi ote na akumi.
1: Amusi ote na akumi.
0: Ah, tia pama. Vanda hewa mwira kavate murampani wui.
1: Vesa mwira kavate mkira ati nikitika uriana alukutura hanni uni.
0: Ah, mkira anti diva diva munangu uriana radio. Mwina ka.
1: Ah, uriana radio Mozambique.
0: Nguriana kamulakola walome.
1: Ah, onna sivela mlako walome atwe.

0: yaphama.
1: Wapha nyama anohana nsawea.
0: Mhm.
1: Ya, wampa nyama lokwa na shauki.
0: Ah, anshauki tho.
1: Ya, anshauki la gaiweno.
0: Mhm.
1: Mlokwa na empesi.
0: Mlokwa na heni?
1: Mlokwa na empesi, empesi.
0: Mhm.
1: Ya, mlokwa na mtotoroso.
0: Mtotoroso tho.
1: Ya, nanu niki.
0: Aniki tho.
1: Ya, abariga yao inno, akatala vijueno.
0: Anabariga riwe yoto?
1: Eri wenom.
0: Mwalela anabariga mirani une wamoni?
1: Gila mwaleta wana mwapanya.
0: Ansi, asin tamu inaka yao wana kalaviti.
1: Ya, wapanya tavisi inyo akakihilahi yae anamasete.
0: Ah.
1: Wapanya atata anakatokwa.
0: Anakatokwa tosi, anakatokwa. So mahiku ya lakato kwa ene hani thana atapa?
1: Eri weno, isu le atupati hori.
0: Enna ki wire na hewa nakato kwao?
1: Vena, vena, vero, erim kirati va, amta punya waya eno kirati ko wire ane vampanto.
0: Malele kato kwa yo mahiku ya lakani ita. Emulone, emulone, emulone kato kwa uparani ita pama pa? Namtea.
1: Sono ni wene.
0: Olo ni wa?
1: Ah,
0: hinka hine tapa.
1: Eh, we tapama.
0: Nipaheke, nipaheke.
1: Ya, ya to ya wapa nyama gato na.
0: Ato,
1: ato,
0: ato, ato ranehe.
1: Eh, ama, o kiyara pa.
0: Mutonati wala minyala buena, mawani mokomu.
1: Ya.
0: Ato ranehe. Muhati wala ato ranehe.
1: Ah, ngudora.
0: Adona na hemo hadi wala.
1: Adona tel atelite, atelite.
0: Ah, na delide.
1: Ah,
0: mutunati wala min aminye
1: yandre. Ya yarim thamo murum mene pa.
0: Ne pa, ina mo manani pa ya uiwadi.
1: Eh, ram timane.
0: Kapo no timana.
1: Wo kwa serong ya banya alu putore anni uni ere lampanto ni da le grande.
0: Ko thamala?
1: Ya.
0: Virie phama mala asumana wu.
1: Ya, brigado lu kutara ko kwa.
0: Muthara kara di Mosambiki. Nampoti wati wala kaminyu pa. Ora mahawo horere, muthana ti wala minye.

0: Woo, hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwa satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii mwanaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka, onna ponela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chima ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kineme lawira weano berta o ganyara. Dihene patungwe.
1: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaveasha kwera sisiano muye so sipasipasha ikani kani mukaleo ni murejeleni so sipasha okalosha no

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Akare makana de chitona zato ndo domingo jo pakucheza kuda chitena BG nchesa bulikira ku murumbala ngati mali no provincia ya Zambezia kasa ndo nezizi munu muradio kuchita kumi mapindi maku manai na maseri mambirembera chesanza 22 horas na 48 minutos jimeyo trikwenda trivano timizibano ndiye pindi ya kufungisi wa sato nsiku ya lero pindi wazibosu na atifungisi na mpangwa za kumalisira pelutu mjornao ungafika nzizi kumi na ubozi mapindi maku matatu peno 23 horas na 30 minutos. Tukufa madao kuimba kwa Lake Mbacheso. Good night.